Ipakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donza iyodwa. Ukusobala ukuthi lono beyibopheni kanti nethemba lokuthi uzowaphendula amatafula noma iyodwa kanti. Ipakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donza iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donza iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donza iyodwa. Iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donza iyodwa. Kanti shawa kanjani kanti donza iyodwa. Iyodwa.